Temu dana duro na na nyame eto di waro awurade kuma she wonsa kya wuwa ni yaro horo ni ohia abewi ase awurade ye